0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Robbers Limited.

0: ha bebe anọ maka na ha na arụ
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 009

0: no, Munem, Omochoku, and the Ijemon, and the Ijebele. Oh, be angry, Kajana, but I can normally tell my man, Nicola, Conuji. Now, I'm looking at 95.3 FM Radio Sapiencia. A bonabo, half family, Fanya, Queen, Wakabala, Bankupu. I don't know about Tazi, Reverend Father Dr. Fidelis. Okay, I'm going to four. Ukochuko se blue walk and the Kajumalia, no kumadnezio, well, no, na.
1: Galuna. Ilu tego weke no nyane cheche. Dalu aina ajukwa oga mama ya goge. Ina ufode seda hana gandu hano hana igua aina agua. Hey, neliki sata ukwa no. Hey, ufode hapu mkwana angu na wazia. Ufode hapu ni hane ili nabe aje ili ni na wazia. No, no. Omo ai se no na media ro tan oge na no ge je mi mo so ka ro na ma die ka ha ba to na ge bi ya o ko e he de ma si si kire bi obu o do e ha me all lo ja ko na lo nye nko so o ye ko se na na wo olu oge a he e bulu e kwenti ha igu oku ha si na no ya o na bulu nge litute aha to ko cho ni ru ezi a o na gbanju ze nke a do wo fu na etiti a gbanju kiri kiri aga onyo onyo na metio inwa nwa ku oku mba on the video more at the body by the number no because I'm telling you in as I know now to call about you here on you could have caused you to on your code where the marine number on your own where on your chicken care near oh okay I could say it went to the name it's here now which I on your night TV is why you're my name if I have more when I bow on you I never want when they had not the one you're standing against in here. Now, Mekari, now locally, we hear Bunobi, we would do ya. Abo, I ain't on your bonum. Oh, I saw her mother. I went and can't ask Nelson can dock in it. One Nelson can need to, Monon can, Mononia, Bonio Bonam. Wow, 40 guys, one way I can die, Simon. That's your good idea. Cuckoo, Loyan. I men kizwa onye mo na ekwo gegala ga so na ni ya osi kelu ta inu nka ito nya nse ina de ku ya de nse ma da na ebu enisi nse di ngori ki bute ngwe enisi na ni nwe ki di ede nse ko nya woni ma ha kwori nne ma na otu isi we de ga me ki lo ti ago ozo ina de ngwe mbaga oluo oluo ili luo ili ni sato luo ru Lua ili sato lua otunari. Mwe it was ele nedia ina go maka goku mona posta sangwa then me hundred of money ni nundia ko ni la yuta yobo ikuze of money onu nga ma akwe de ya de ha ni ede no ye funa tazi gine de gari ani ede ko na akoda pam ni sik kantu and there is say na me lotia mbuye eche maka ogwo no che maka ogwa akwo iche agogo se yike if we hear na ibn saposia none in the bike I be done ko bachi tata
0: dal munne mo kenye ga kuzila anyi fe tata okenye ga kuzila anyi maka ekpe okuya
1: ekpe ike ekpe ike ye ndrite
0: okenye biko gabani iru
1: aduma I talk. I met you at Aka.
0: Yeah,
1: boy, at the mother when we came. I'm going to tell you who knew the man now. Oh,
0: no.
1: Oh, go for the noon. I say, Kai Kai Hen Nai.
0: Oh, no.
1: Granted, but I call the Kai Kai Hen Nai. Oh, yeah, because I said that Kai Kai Hen Nai Hapo Lai.
0: Oh,
1: no. But Afa, Jikota Haine, Nisbe. Oh, well, you call Bona. Nandubu na da soya maobu nobody hun na akpo ya ma ya eji kpo ya nka unu nka akpo ya ndi ka no ogo agote ha neku
0: bakia
1: ifo puta bu aknoba na hapo wenwu na nke ne hapo wenwu ma konwe ekpe nne nwe ekpe nna o to yesu ekie na ya ya ekie ifafu ne ma geju ekie ya Abiana ni ike ekpafo ndi ifa na enwebe bo iho moke geke rani igbo ewezuga ndo ha afia na obodo ne moned na akwafo na na ke ihe ste na nwunye ste na ada no mwanyi igbo nile uzu ite nani na uzu ili na ke ihe ste na nwoke for the gates, nobody in the naked and okay. Oh, but the naked and why? No, half yan, my wife, Fakita. na ndo obodo ọzọ bibie bi na akwa afọ na eke se na nwanyi
0: o aka enwe ka eke nwanyi ka ọnọ
1: so nwanyi ka isi we keta eke ize
0: na fa na ife ni fa
1: ihe na fa godu
0: na ekwo na anya
1: ha kenye se ha ke se otu esi awo abia se na onya abia na kelenka ga no na onya ba da kelenka oye enye dizi oje bizi oje bizi umu ni ndo no moke ndika na na meko ari ne fa si na agboro nwanyi eke eke ife buzi ihe na eke ha bu akunoba akụ ihe anwụ ha na kpọ ihe akụ akụ na ihe enwe ihe akụ akụ ihe enwe ihe akụ akụ bụ ihe ndị afụrụ anya nkwụ ụkwa anị ụnọ na ihe ekike ihe ndị ahụ ife akụ akụ ife enwezi enwe bụ ihe ige ụmụaka ị ga-enweta n'aka gị maka ife na ebu dị ọkpara ihe ụmụaka ị ga-enweta n'aka gị maka na ebu ada ife ụmụaka ị ga-enweta n'aka gị maka na ebu ọdụdụ ife ahụ adịgolu gị adịlị edebelu gị edebelu otu nna m bụ dị ọkpara na nke ya elu anyị n'agbanyeghị na ngụ ahụ nwa ya ama nkenye gị ya mana maka ife na-enwe ụmụaka ha enwe ife a ga-elu ha aka na ọ na-emesie onye ahụ ife akụ akụ ihe enwe enwe ụmụnwaanyị na-enwekwa otu ha si eke ife ihe nke ha ekpe ụfọdụ chee nọsọsọ nwoke na-eke ekpe ụmụnwaanyị na-ekekwa ekpe fọdasị n'ọnwụke gwere nwaanyị na nwoke kee ekpe n'okego nke nwunye mana onwe ihe nwaanyị na-eke na-ekpe na-adị mkparị nne onwe nwaanyị ga-abụ a na-emegbu emegbu na bedie ọgba nkịtị na-edie wee lu na mgbe ọ ya afụ a na-alụ ite aka ga-alọ mmiri mgbe ọ ya afụ na alọ ite aka ga-alọ mmiri alọ bụ aka ga-alọ mmiri ya na ofuchi na-achọ ịka ibie na ọnwụ na-abịa onye nso maọbụ ogodo na ọka dị arụ ike mgbe ahụ ọkpọ nwa nwoke ọgwụ na ụmụnwaanyị ihe ọ nweta ọnwụ anwụ ya ka dị obele na ada amụkọ ama achọrọ m afọ si bụ na ozu mba anyị si gbakwa mbọ fụ na ozu m lube nna m di ya mama na okwuru ihe a ụmụ ya na-eto ihe a na-eme nne ha a na-ewute ha mana maka ife na nna ha bụ agara gbachighị ụzọ kasie ike na-ekwusi okwu ike ụmụ ya ma ntị nwe ọnụ n'okwu ụmụ ya aha na-etolite oge nne ha ji mesị wee nwezi ọwụ na dị ọkpali ha adịghị afọ iri ịnọ ma ọ dị afọ iri ịtọ na ise nụa nwaanyị nke mụta ụmụ tupu nne ha nwụọ nna ha achọzi aka ụmụaka ya sị nna ha na nne anyị kwuo na ebu n'ozu ya na be ha n'oge gbuo ha ọ na-abụ ọgụ ụfọdụ ajụ nwaanyị jụ nya na nwa nya na-aba kuru nwa na ụmụ na-agba ọmụta ya jere na ya ma njụ esi otu aka ọ dịkwa na ọnwụ na nwaanyị asị nwụkwa si edikwa na nnabe di m onye kwuo n'anya die ma na ntị die maka ọmụ na okwu ya na di ya ga-achụ ya otu ịchọghọ ka enye gị na be m ka ị na-ebe eme na zi onye agba nkịtị gwuru ụmụ ya ụmụ ya ebuli ha n'uchu onye nwere ka nna ụnụ malụ ekpe ka ọ bụ ihe ahụ ogagiri nke olu onye ahụ
0: ekwuo
1: na mmegbu ahịa nkwu na mbido nwa ya na-emegbu emegbu megbuo ya nke na maka na ọ ga na-awụkarị ọ ga na nwaanyị ịtọ nụa nwaanyị na-abụ ọrụ kịta ọ ga-afịa arụ ịfụ nwaanyị ga-egbu na ihe niile di enwe bụ nke ọmụ ya ga-abụkwa ndị ga-ebi ebe afọ mana ọdụ oge gbuo ahụ a na-anụ nwaanyị nọ na ise na isii onwe nwaanyị ga-ahụta ịma na mmegbu nwaanyị adịghịzi ihe nne n'oge nke anyị maka ife na na-ngwa ọtụtụ ihe na-echekwa nwaanyị kemgbe jesu ji bịa sị n'ụwa ọ kụzigo ọ zọpụtakọ nwaanyị na nsogbu ha ọnya melụ ha ji weka na ọnụọgụ ndị na-eso ya mgbe ahụ ndị nne ọzọpụta ndị ọzọrọ ndụ ndị ọkaewapụta n'aka pilet ndị okwụta ndị oji ọnụ wee zọpụta ma ndị aka ya ji okwụta wee gbu ọ zọpụtasị n'ime oge ọ na-asịzi enwee ọtụtụ ntọrapụ n'ebe ụmụnwaanyị nọ ọ sitekwa na ọbịa ha ọbịa ka eji nwezie ofu nwoke na ofu nwaanyị ị ga-elota ọ ga-ebezi ọnụ ofu nwaanyị anyị bezi ọnụ ofu nwaanyị o so n'ihe ihe ụmụ nwaanyị kacha wee lite n'ekpe n'aka Jesu Kristi maka n'oge gboo tupu ọbịa ofu nwaanyị ofu nwoke na-anụ nwaanyị ili na nwaanyị ohuru ofuru ifunanya ka ihe ekere mmadụ iri ofu onye ya anụghị iri na isii ka ele ha owe ifunanya ike ze openata mpe owezi nke a ya akpọzi asị onya mere ndị igbo ji wee sị na nwaanyị akpọrọ asị ada esitie n'ofeta ụtọ nwaanyị di kparasị ihe ọsọgụsi ofe ka ọtọ ụtọ asị aha adịgo asịkwa na asị akpọ nne na-efe nwa n'agbanyeghị na nwa ọbụla ọ mụta nna ya akpụ ya asị nwa ọbụla ọ mụta nna ya akpụ ya asị ifu na nwaanyị a afụgo na ibibe nwoke a nwere ụlọ ọbụla ọbara m na ugwu nwoke ga ihe mmemeta nwụzie bụ ikwu ka ka ebu n'ozu mgbe nna m maka na ọ ya emebe nwoke ahụ nke dị egwu a na-asị na nwunye sikwasị bụ n'ozu ebe ya ụmụ nwanne nwoke ụmụ nwanne nwunye ya a na-asị bụ ya na ya ozu nwanne anyị nwaanyị otu na-anụghị ọfụma na ndụ bụ ịna ya n'ozu nwoke ahụ na-anụ bụ ya agbụzi aka na-agba na-ekirizi ya si ha ebu n'ozu nwanne nwaanyị bịa ịbịa mara ọhụ ebu eme ka ọ metazie ya ka ọ lụ ife ifele na ihe ihe asị ka he olugo nke si eni na ebe dị es naghị nne ya kwu mgbe ahụ na-asị nwoke efugonu ihe ụmụnna na-asị efugo na efugo ife mgbe anyị na-agwa gị mgbe afọ gị na ihe na-eme nwaanyị adọrọ mma na ha ebulu ozu na ọ bụrụ ife aja kata obodo onya mere na ọgụ ụfọdụ ife obodo na obodo na na-anụkọrịta nwaanyị ọ dịkwa na ịtọ anya ọfụma na ụmụ oji bụ unu ifu na onwere obodo nna ha gbara ndị ụmụ ya na-anụkarị nwaanyị na ya ha yị na-anụ ọrụ kata anụ ofu ifu na onwere obodo ọzọ nna ha gbara a na-anụ nwaanyị n'oge niile ego ọbụ na ụmụ anyị anụ n'obodo unu ike unu nwe obodo isi na ha gbara okirikiri mana ụmụ anyị anụ na bụ ndị ili ifu na onwe obodo unu anụta anyị nọ na be ha ifu obodo anụtara ịtọ na be ha ifu obodo anụta sọsọ ofu ofu a nọ akago nka ndị ọfụ adịkwet ebe anyị ifu na osi n'otu si na ndị a mara anụ nwaanyị na ndị amaghị anụ nwaanyị na-asị onye ine anya a sị ihe mezi na ndị anya dị ijigo ka nọnwaanyị asị obodo aka ineje nwaanyị na-agbanye na ndụ ajikwa nso kama sị gị jee na aga ọta jee nụ anọ ka mma kama gị jee na n'enugwu kwu nụ anọ ka mma gị ebe tewa anya aka karịa ma onye nna ha ndị nna ha ji ofu ofu ebe wee ofu aja ofu obodo wee kewa ọ ihe na-ebute ịma wee nwaanyị ntawanya nwezi nwaanyị ga-abụ emegbuo ya ebulu ozu na ọ kagbuo ndị ọzọ ga-eje ebe ahụ nwaanyị na-emesie ifu ihe ọ na-emebi ihe abazi ọ bụrụ na ndị obodo asị a ifu ihe ime na ọ maka ife ihe na-eme mana ndị obodo ọzọ ha dị abịa ya nwaanyị ị na-ejebe ndị a na ndị a na-emegbu nwaanyị ha megbu ada anyị mgbe gị megbu ada ọ bụla na ogwa mgbanwe eme mmegbucha ada afọ ewere maka wee nụọ ọgụ
0: mgbogbo
1: ee were maka nụọ ọgụ ụmụnkodo ọbịa abịa tụọ ọgụ mebisie efe buru ozu ahụ naba unu bịa ju na ha egbue egbuo mma mgbe egbe maka ifi na onye megbu ihe a nwanne ya gbela agba ị na be ha nke ọ bụrụ nwanne nwoke ọnụ ụlọ ya n'okwu n'obodo ha okpotu ụmụkorobịa nye ha ikike si aja ebute ozu nwanne nwaanyị oyife ọbụla ha chọrọ nye na ha nyaba abezi ya ifu na abịa ibulu ozu egbukwa mmadụ ịtọ ọzọ mgbe eji emechi ihe ndị anyị niile obodo na-aba ha nụkọtazi nwaanyị o erikwazi afọ iri ịsaa ọzọ tupu akụkọ ya abịa bee tupu ọrụgwa onye ọzọ ga-ejikwa dị ihe nwaanyị onya mere na ụmụ anyị ụfọdụ ọnụka aka na-ekekọ ekpe a sị si enyikwa n'ozu mbe nwoke maka igba nkịtị nke onu nke obulu sisi nsije enyi ya na-azụ owere n'ọfịa dị n'ebe enyi maka ọgwụ gị rubi ya ebe dịsị nwunye ndị ọfụ n'anya ka ma a ga-ejezije enyi ya n'ọme ọfịa dị n'azụ bie nwaanyị asị bụ nanụ mbenna m ka n'ije dị adabaha ọrụ m eburu ya ntabe nye ụmụnne ya sị nọ na nwaanyị jee ije dị ọsọchọ nwaanyị ije dị ntabe nna ya sị na ele anya n'iru ebe a nọ nwanne anyị nwaanyị na-adaghị adaghị njere ije ya ọgwụ ụfọdụ ndị die na-akwụ ya ụmụnne ya na-akwụ ya na be ha fa akwadala anyị ya gbụọ na ha enyeghị ya nri mgbe ọ dị ndụ mgbe ọ nwere nke anyị fa na-akwụ ya na be ha ụmụnne ya ndị nwoke die si na ya na-akwụ ya na-akwụ ya na be ọ na-anụ ya enyeghị ya nri mgbe ọ dị ndụ si bụta butatara ozi ka anyị kwa ha na be anyị nye ya na be anyị ka anyị na-ene ini ya anya onye ahụ na nke a kọwa na ụmụ anyị na-ekekwu ekpe ọnkwa ụmụ anyị na-enwe ezigbo akụ na ụba n'elu kịta ị ga na-afụkwa ha onwe ụgbọ anyị na-agbalị ya n'ụzọ Lota sia unu enu. Eh. Okay, dia adele ndo, na dia patara ude gwa nyapata.
0: Eh.
1: Dia manjeje kebe akunoba nganyanwe.
0: Mba.
1: Maka no bro nkie. Ozu du koke ya. Na woka isika, na ocho ike. Oya mo cheba akunoba gwa nyedi.
0: That's okay.
1: Oh, you can go see the owner of Alta. The I am an owner of Alta.
0: You
1: don't need for half. Oh, man, you go see the owner of Leo Fufu. Money, I go see the owner of Ganyan walking off for Nanya. When I'm money, only money for Nanya, Ditch and Onion near for Nanya.
0: Oh, no.
1: Okay, my phone called me and Nanya in there. Dear Fun Kate, it in Nanya in there. My business was another day who for the hand on where Willie and young man called for Nanya. Well, in careful, in the chan doors, I say, dear mamma, I'll go in the abalia, no kitanki. No, not the Nasaman, all in me. We are men, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, oh, we don't call you. We are going off on Anya. No, no, Odi. We are going to see Ben. The Ben are going. Anya. Oh, we are going. Anya is going. Anya has not yet come. As no money anymore.
0: Oh, no.
1: Oh, oh, yeah. We are going here, baby. No, Ben are going. Anya, Anakwa. Not going. Anakwa. Oh, we are going. Anya has not yet come. As we Nanya and Yahoo, Umwoke, and Alaqua, and Yanya. Now, no Moka, the Umduba, the King, my man yet, cha cha cha, when I my way keep it homeware. Only home, my name was on them, Han and Walkwa. Where you quack? You might equate it in equaku.
0: Oh, no.
1: Equaku, get your swap,
0: or
1: you quimeloche. And now you quack. I be a poor girl in the city. He got money, I'm going to ask a son Nayaku. He called out the willow, or the dock where I did not do me. Or the dock where he took a good year water. Never answer. Genetic. Aqua hay will ye. A baziaku, a people tam money. But you quack with the Babylon as owner. O di iche ni ikweni ikweni na adofo ikwaku na di iche ikwaku yeso ni nwanyi nwe bu nkie oburo nwoke na enwe ikwe nwoke ade enwe ikwe akwu nko na enwe ikwe nni nwanyi na nko akwa nwe ite ona nwe ite mmiri nwe ihe yin ndi a obozi alu na nwanyi enwe ihe ndi a we nwo mo nwo nwanyi to omutakwa omwanyi ta he go to the bush, the base where can I be here? In Cadabia, a well, and then a hen near where he went no, or low for Nimeha. I believe Quaku Cotch or Bull, I believe Quen Nicotch or Bull, I will eat on a cotch or Bull, a case I hand the phone no wine, no, the gas, or no, a halinky, or talk, I could have. Come on, I have banana. My uncle Moka and Kate didn't put a hill.
0: Oh, no,
1: Wukano can kind.
0: Come
1: on, Monday, so could name me beef. I was an amateur. Oh, okay, guy go off in the beer. Nanke Womani, Negito, Nekoku, he has a cell who couldn't hang
0: with.
1: Ne well, okay, aqua. Aqua Galasio, oh, no, Augustine, we had the ma. Dodge and up at Aquia. Oh, my mother, in the end, daddy. Oh, very ye. No, teacher, I keep it. You say, oh, lose the old girl, was it? I think I die well, or double up at you for our Aqua. Oh, for 1 year, say, no, quack, but you will look in at me. I bought South Aqua, dear, no, Lady Duquazia.
0: Oh,
1: he hadn't done it, you know, New Yachimoto Fukita. He let a chicken go to Fubad. Wezo waze ya nkawe suwe kie. Kwa wede mma, kwa wede mbe buna onyo hawe biya nkem. Otu nti, o gendubo ne kwa kutu, otu mwa nge suwe keifye. Fama hoye, no mwa nge bide pa u Diego anapa
0: kita.
1: Nge ubani, nge bani le manu ubani. Nge unu nka olu talogu, nge hendi ya gase. Obozi hendi ya kia hapolo mwende wanyi. Umwoke gabita zenia. Mano kwe se, o na mwa na die e bi ofuma nwoke kwesiri ema ihe nwunye enwe
0: ezioku
1: nwa ya kwesiri ema ihe die enwe
0: ezioku
1: ogo fodo ndi nwoke aye kwe ka nka ka nwunye mari fonwe o yi na ego ihe na edebe na ego ihe na edebe ego na mo ye ego si nwunye ihe obuna
0: nezo
1: welu no nwa abia nike o nwoke abia nike sele nwoke ozugbo o no ni ani ni na oba won ke ma ba akwa di o wa ni na onwe
0: amakwo ni le ebo di
1: amaye ebo di ade o nya bu no o go for the phone ndo na kwa ke una kwa no ibo
0: ba ndi bank
1: aha we funa o go for hand go ugba na eke ndo lu ha ya ma no no ego echefu echefu
0: be
1: go full efu ma ba cha ti na ba ogwa ho nwunye
0: eh
1: ego a dollar ni na eku me on be sell onye nwe awon onye bi address ego onye kana po kama olu yeri ki igbolie
0: ifugo
1: kama olu yeri mo aga lundo park kama olu yeri ki igbolie mana uyo kwese ebo na no na woke ana akpa akọ na edebe o mo aka ka na edebe lie
0: o
1: bucha ho no nwunye ka na edebe lie mana nwe ebe nwa yi ga bo onodu o do woke anya no nwa anya ge ni da ko no ba anya o mo aka wete nte ọwụ na nwaanyị ọwụ na nwoke anwụọ ma nwunye ahụ anyị ga-edo akụnụba anyị amarọ na akụnụba ahụ dị ọ ga-afịa arụ akụnụba ahụ idebe edebe ya wee lu ọgụ ụmụaka ga-etolite ya bụ na ihe ụmụnwoke ụfọdụ na-eme kịta bụ na ọsị na na-agwa nwunye ya ebe ego dị ọchenya nwe ego obirizo kwuzi ya emela ụmụnne ya kwue ihe iji ego me kwue ka na ọdụ ọmụ egwu emesịa ka agwụ ya na egwu ya kịta ọchawapụ igwu ya kịta ọkwasasị ma mmadụ nye ya nwere ego ma na ya nwere ụdị ego dịtụ ebe a na-achọ ihe dị n'iru eku nke dị n'azụ eku adafuo eku bụ ngazi ndị gboo ikujuo ngazi na-ekuli ya ka ije ti na ọkụ ị na-ene anya ka nke ọ dị agafe na wọfe ahụ ya ma na ndị dị na-azụ eku na-atụsịsị na adị na-atasịsị ya bụ na a ya echekwa iru eku chekwakwa azụ eku mana abịaga n'ihe n'oge gboo anyị na-ekwu okwu ekpe a gịnị bụ ihe ndị gboo na-enwe ndị gboo na-enwe anị nwee ya mma mma oge ahụ anyị ada agala ọnụ anyị ada echu mmadụ ụla ịnwụkwa ike ịkọ ihe ụnọ ha na-arụ na ha da aṅa ụnọ wonwe ụnọ okwu ha ga-alụ nada akpala anyị ọbụla gaa ha nụfụ ka nka nwee ebe anyị nọ n'ime ya ebe a luze nwunye na ụmụ ya na nwunye ịtọ na ịbụa ọnwe na okirikiri ebe ndụ zawụzala ebe a na-akọrọ ugbo ndụgbu ada egbukwu aja otu anyị si egbu aja aja ụnọ abịazi anyị bụ nnọọ ofu ihe nketa ha na-enwebe n'ezu oke ha na mana onwe ife ọzọ ha ji eme abụghị ọrụ ugbo ka wofu n'ime ha ife ọzọ fa na-enwe bụ mkpụrụ osisi ihe dị n'elu anyị afọ ukwu ụkwa isii nkwụ oru na isatọ onwe anyị nke ọzọ enwere oisi ọra na ya na ihe ndị agasị ihe ekesi anị eke ihe dịne mgbe o nwere anị nke na nke na-eme mkpụrụ oisi nkwụ nọ na ya dị iri ịtọ nwe anị nke ọzọ nkwụ nọ na ya dị ịbụa ọbụ na nkwụ adị nke nwelu iri ịtọ n'inye ya ofu onye mana nye onye nke ọzọ anị nke nwe nkwụ na abụ ọya adaba ị ga-asị aga ịgara eji na nkwụ ili ịtọ ị ga-enwela ili n'ofu n'ime onye enwela ili n'ofu n'ime ọ na-ejezi na anị nke onye ọzọ ji na-egburu akwụ jeniaje na-etelụ nkwụ wee na-agbasa olu nke ekenye ya anị ekenye ya ihe adịghọ n'ime ya ebe ọzọ ndị gboo si enwetakwa ego bụ ihe dị n'elu anyị akọrọ akọ tupu nwoke ahụ nwụọ ji ubi ji isi onwe ka egwu ha egwu ọnwụ wee bịa onye meji wee sị na di ji akọtaghọ n'ubi o ketawa n'ọba di ji akọtaba nri n'ubi maọbụ ketawa n'ọba na-arụ ọnwụ ya abịa ji ga-adị n'ubi ma ọ dị n'ọba ọ bụ na-egwugo ji kee n'ọba o wee nwụọ mana ọdị n'ọba Oh, na akọjin udo mmiri o we nwo ma do no bi news ebe na ba ka jie ga de mo saro onwu egbudike
0: ezogo
1: mo diji odu no bi odu no ba obuze na jiafu onwele enwe do no ba onwe nyine nwo ba ito onwe no nwo ba obo ise ji obo ito lu bada a o se wani ha na eketa na ekpe obo no onwe a de ile no fu onwo ke eke jiafu do no ba kaya onega onye ọ na-ekpolu nkie ndị igbo na-eke ihe n'isi nwoke ọ bụrụ na nwoke a nụ nwaanyị isi fancha mụtacha ofu nwa nkoko ofu nwa nwoke onye amụta nwoke isi onye amụta nwoke ịnọ nwaanyị ga-amụta nwoke ịtọ nwaanyị ga-amụta ka nwoke na-abụ onye ahụ ekenye ihe ofu nwoke na ndị nwaanyị na-enye
0: na-agbanyere
1: nwaanyị ahụ mụọ fani ha ya eke ndị gboo na-eke n'isi nwoke ọwụza na nne ji nji onu ịnọ iketa ikpolu nakwa ụmụnne gị nketa ikpolu nakwa ụmụnne m ụmụ nwanne m ịtọ ndị ọzọ m nwoke ama nketa oke n'ihe nna anyị
0: gazie na inyefe
1: na ogbozie ịnakwa ụmụnne gị ọnya mere n'ọgwụ dị fụ onye nwere ha n'ihe nne gbadazie na ifu na ofu nwa nwoke nne eji ekenye ya ihe ahụ ekenye ndị a dị isi nne ji na nwoke ha nara oke isi ọtara pempe onye ahụ fu nwoke ahụ o ji anata oketa ena oketa nata wee efu na agbụrụ ya agbụrụ ya onye nwaanyị ihe nne ekenye a na-ekenye n'isi nwaanyị isi nwaanyị ọnwụ n'ọnụ nwaanyị saa ịma na-eke oke ụzọ ịsaa mana o nwere ndị na-adị ekwe ekenye nwaanyị na nwa nwoke okenye nwaanyị ahụ ebe onye na-akọ ihe okenye ya ebe onye mkpuki ebe onye bi wee nwụ okenyesie ya ọnwụ ha na nwaanyị ahụ mkpuki ahụ onye ọzọ ewere ya ebe ọ niile ọ na-akọ ya onye ọzọ ewere ya ụmụ ndị gboo ahụ adịekwe ekenye nwaanyị na nwa nwoke oke ka ọ dịgidezie nya bụ na ọ bụ na nwoke ahụ ọ bụ na nne ji ndị a isii nwoke jiri ndị a ise nwoke jiri ndị a ịtọ nwoke ofu n'ime ha ka anyị ekenyesi akụnụba ha onye nazie ya na ụmụnne ekere mana ọ dị iche n'oge kịta a na-anụ ofu nwaanyị ifugo ihe dị iche na gbuo afọ
0: na
1: kịta mgbe ahụ na ọ bụ na nwoke anụ nwaanyị iri ịma na oge nwaanyị iri amụtacha nwoke nwoke oke oke ụzọ iri onye kpụrụzie na ụlọ nakwụrụ ụmụnne gị ọbụ ndụ nwoke ịsatọ unu na-ekebe ndụ nwoke ịtọ unu na-ekebe ọsọ ka na-eji nwoke ruo ọwụghị nwe ha nchaghị ne otu akọ nke mana n'oge nke anyị a na-anụ ofu nwaanyị nwaanyị ahụ nkebi amụọ amụ nwoke ịnọ na nwaanyị na-abụ nwaanyị ebu ahụ anụọ di jewalụ nwoke ịnọ afọ nna ha ga-enye ha ihe n'ofu n'ofu ọma ndị iche ọma dị ka nke ndị gboo na-akpụkpụrụ nakwa ụmụnne gị na a na-eke na mkpuke na mkpuke nke ahụ a na-eke n'isi n'isi n'ime mmadụ ịnọ ahụ ofu ụdị ọkpala ofu bụ ọdụ nke ahụ ụdị ọkpala enwego oke nke ya ewepụtara otu ndị gboo si debie omenala igbo a na-ebu ya n'isi adịghị na akwụkwọ o iwu naijiria ka ede na akwụkwọ iwu anambra steeti edekwara na akwụkwọ iwu ndị otu ọnụcha ndị afia ede ya na akwụkwọ iwu ndị otu dị iche iche ede ya na akwụkwọ mana iwu ndị iwu omenala igbo edeghị ede o ebu ya n'isi n'otu anyị si eme na banye n'otu anyị si eme n'oge igbo n'oye ya ebu eme ihe awa ọdịbe ihe awa otu anyị si eme na banye omenala be anyị ka ebe ede ya edeghị ede abụbazia na nke nwoke ụdị ọkpara na nke gị nke nwe obi nke ọdụdụ na nke gị nke nwe mkpuke o nwere ike ọ bụrụ na obi ahụ ebuka buo ibu nke ọjọọ ya ebe nna ha bịara nna ha nnukwu ọgaranya nwee ọba ọba isii ọ karụ n'obi nwee ebe ọlụ n'obi ọ dịkwa n'ime obi nwee ebe ebe ina wee dịka ofu mba ndị ọkpara ya bịa ọya ewochazi anụ ene anya fụ na ebe ya ebuka na ewere ya ịma na onwe ndị agba aka n'ọya aha n'ọhazi nhata nha ene anya otu obi aha diọkpara ga-asị n'ọdịmma wele ọnụ ya kwuo ya ngwa ka m bie nyegodo n'akụkụ ebe a ka ekesigodo ekesizie ma na ndị dị n'ebe te aka kechazie ya onye ọnụ wechala ofu ofu amalụ ọnefe ọnụ ewekwa ebo ya ebo amalụ na-efe ọnụ ewekwa eto eto wee ruo n'ọhara nhata ha maka na ewere ewerekwa na-ese okwu ọnya na-ebute oke esemokwu n'ọtụtụ ezinụlọ kịta ntọkpala kwesị ise ka anyị kee na ihe nna anyị na ọ bụrụ na nna ha ekeghị wee nwụ ụfọdụ ndị nna na-eche na ha kee ihe ọ bụrụ na ọnwụ abịago ma ọ na kee ihe kịta na ụmụ ya anya agbazi mbọ ị nwere ike ike ihe mgbe ị dị na mgbarụ dịrị gị kesị ya zuo ya zochie ya ma onye a nwụọ atọghị ya fụhị onye nweta nwa onye ga-eke ihe mgbe ọ dịsị na nekwa na obi gị ebe ni jọn nekwa na obi gị n'ebe ni okoye ịkpata ego ka n'ebe dị ụtọ dị ụtọ ọ na-aka ma ọ na-ebelata igwe ọkụ ọgwụ na ise okwu na ịnụ ọgụ na imelụ ahụ na ije na nke ndị uwe ojii na ihe na na-eso achọ nwoke afọ ọ na-aka ma onye ahụ ike na ndụ mana ndị igbo si na nọnawo onye nwụ anwụ na nwoke chee ekpe onye dị ndụ ekegharịa ifugo oge a ndị gbokwukwu okwu a n'ọnwụ mgbe ahụ o kechazịa oge ụfọdụ ndị nna ahụ onye nna ahụ nwụ anwụ esichaghị ikpe kwa ọtọ wee kenyabụ ihe ma ọdụ nwe nwa ya nke ọfụ n'anya rinne nke ọha ọfụ n'anya bụ nke si ewe nwe ajọ obi na-eme ka ya na-agwa ajọ ọgwụ ka ya na si ejebe dibịa ka ya nwale ebe niile ọ na-eji agwụta ọgwụ na-egbu mmadụ mana nke ahụ nke ịtọ ọfụ ya n'anya kenye ihe nnukwute ihe buru ibu nke dịkpara na-eme nwayọ na-ebu ezigbo mmadụ onye enwe obere nke ọdụdụ na-eme ezigbo mmadụ si na nke ahụhụ mmadụ ihe nne ha na-akpọ ezigbo mmadụ bụ onye nwere obi ọjọọ ka ya amechazia efu na ọnwụzia nene ya si mba ụmụnna si na hapụ ya ota na ọya emebi ihe na ndị ya egbuchi onwe ha nke kwesịrị owelu nnukwute anya ihe otu anya nke ọdụ nke dịkpara atacha n'ebe a na-aga eke ihe na-enweta ha na nke nna ha kere anya ekwe ha ụmụnna ya ekwu nwe maka ụmụnna ka ọ dịrị ị nekwa eneta ezinụlọ anya mee ka udo di ya na ha nọ ndụ ha nke ikegha anya ihe fama nnapụ ha mesi ọdịzie mma na nwa okike dịrị nwa oke oye mma eke ya abịazie n'ihe n'otu ndị gboo si akpata akụ ha fa na-ekebe ihe anwa anyị ekwugo okwu ọlụ ugbo olu ugbo bụ ụfọdụ ime ha ndị gboo na-akpụkwa ụzụ onye ọbụla bụ onye igbo ga na-alụ ọlụ ugbo iwu ka ọ bụ ịlụghị ọlụ ugbo ihe elinwu nni ịlụghị ọlụ ugbo ihe nwunye gị nni ịlụghị ọlụ ugbo a ga na-akụ ha ọnụ ịlụghị ọlụ ugbo a ga na-akpọ ha efu efu ịlụghị ọlụ ugbo ndị dị igbo si nwoke enweghị mma nke ọ na-enwe ọgụ ọya ata akụ ọhịa ifugo nwoke enweghị mma nke ọ na-enwe ọgụ ọya ata akụ ọhịa ịnwe ọgụ na mabụ na ị ga-abụl onye ọrụ ugbo enwezi ihe mgbakwasị na-esu ya ihe mgbakwasị na-esu ya bụ ịkpụ ụzụ ịgba nta ịzụ nwa afịa obele afịa ọ bụ ụdị afịa na-azụ kịta ị na-eji nnukwu ego azụ a na-enwe obele afịa na-azụgasị n'obodo ihe ịkpụta n'ụzụ ejeela ya n'afịa bụ unu ịgbatakwa te nkwu ife nke ahụ dị iche abịazie na ihe ndị ọzọ a na-akụkọ azụ nwezie ihe nwoke na-enwewe na bie ọ dịka eze enyi ogote edebie na bie ọ bụ na ọ nwụọ eze enyi a nwere onye nwunye ọya bụ ihe akụ akụ na ife enwe enwe ahụ bụ na ọzọ nwoke ahụ chiwe ego eze enyi nwe onye nwunye nke ya nwunye ndị ọkpara ya sacharịa a na-akpụ ya ịsacha ọzọ ọ mee nwa obere ego sie nwa obere nni ọ zawa ọzọ nna ya owere ya ọdụ enyi afọ ọ na-agala ezigbote ọnụ n'oge nke anyị n'oge gboo ahụ kwanụkwute ife ebube ka ọ bụ na aka nna ha na-eyi na akwa na-ekekwasị n'ahụ ihe ile ndị ahụ ejikọtasị ọnụ ọ bụrụ ife akụ akụ na ihe enwe enwe na afa ahụ bụ ọnwụ nke nna ha nwụsịasị osi na otu okenye ha m ihe ọ bụla na maazị azụ afịa mesi ozu na aza afa onye ka ọ gbawa aka ogbugbalụ ma ọ n'ịma nza afa anyị n'ide m ọfụma niile ezu ori n'ịma nza afa anyị na nna anyị kwuru gaza na afa anyị si na ọnya mụtara m na mmụna azi osi n'ịma nzi ya osi egodo okwu ụmụnna bịa ịfụ na afa ihe enwe enwe ọya bụ na ọgụ ụfọdụ si na ụfụ nọ na-emebi afa anyị na anyị na-ahụ nwa na ịma mme otu isi eme na afa na omega dọrọ mma ị na-eme ụdị omenye ma nzaza afa anyị ọzọ ụfọdụ asị afa ịmazazi na azanụ m ihe ọzọ a na-ata afa ata a na-atakwa afa ata
0: Tazoko.
1: Oh, if I boy, ya. Nabatete. If you don't know, be hanga. If I say, no, ya, na fat nabatete. If I no, if I know, because hey, I found Kendo, who could have no, but it's not Kendo, that does. Ah, Afa, if by any me, I want Afas, Nanda, na go cow. Nanda, nda, na, na, well, on wago, na, is it not be Erika? I just want to go on Erika. Na ha da ekwegu afa ha na azu azu anenwe ku ya enwe onwe a call ndugbo na enwe ncho ka meto ka kita ife ahu bo inu aga na igu aga ego obia onwe obodo na bo na anu aga je gota ndi ya anuru ha aga kwa ho gwo ya u ha na kwe no ibo no ga nkunu
0: ndi machinari
1: aha aha arize gi akwa hugo ndi noge gbu afu ndi aro chukwu na eso na ndi neje igota ha na ndi abreba na ndi mbam ndi afu ndi na anulu ndi mmadu aga ibia ajua mmadu na icho ikwo akwa gi ya kwuru isi ofu onyi onye ekponye mmadu idi to eje no alu na aga Eketasi akuno ba ekuta adota naga ikenya ha nke ha ya akwe na oyibo mama ekuta ku ya na akwe na oyibo bruti bruti bo ya adota naga
0: onyonwa
1: ehe ekenya se ndungwa adota uzu hili uno police na babu uno na enu ego akugo uno hana ya bo uzu ndugbo se nze nguta ego ada gonya no lugbo kana gonya ni zo kana gonya no enu chitel ndo za aga na eba kesi ana gonya kwa oru o ne na hanwe maka ndu madu che no ndocha ji oru ebia ndi isi oji na gbagbo oru tufu ndocha bia ye ndocha mebe ha bia bia me igbo oru ugbe ugbe na gozi oru na nduku na nduku na nduku onu ogo ha gozi otu puku ekpolo na obodo nwa ekpolo otu na resa ekpolo na obodo nwa ma ndi gbuo gbuo na agbo onwe ha oru Oya ga enwe umu ino nwa oru ili nino. Oya enwe umu ili nofu nwa oru ili ebwa na isu alu olu ubo. Oba nana ha ungwa uru aya eke eke. Malo nye ewele omu oke, wanye ewele omu aya, wanye ewele omu umu oru aya. Malo ngwa ulo oru ino na unka unwele ito. Uwele ndo wanyi, ka hana amolo ongwa. Nka adime omu aya polia, hana eke kwa oru. Ka unwe jen uche ndibaye no oru afu. Oru osu kwani ha na enwe
0: eziokwu
1: onya bu na mbi na amuru na mwonye nwe mwonye nwe oru nwe ihe onwe ni mbi oru nwaanya ha onwe na ejeli ozi umu anyi ta ho na gba na oru de chi ime umu anwa ha ga amugbo oga ha nwe
0: ewo
1: ha wa nwe oga ha nwe fa nu odi onyi gota oru aga ewele ego ha ti na abia onwe ho ihe gbasara onye mu nwa onye nwe nwa oru mu nwa amu ga yekwa na non ya okwu nwe ihe ni onwe na bu inwe oru sokwa na akuno ba ndugbo na hapulo onwe ha alusi sokwa ni akuno ba ana kwa agbala obulu awuso na nwe ndi nwe
0: ezoku
1: nwe ndi na nye nni
0: ezoku
1: nda na nye nni o na nye ha nni ndi na nye alusi nni alusi na nye ha nni
0: ezoku
1: ni bia kwuto ugwo ma onwe hu na acho e bia ka eje ni ita ita na alusi na bunu onwe ndi nwe alusi afu abi una kwa gwasi ka akwa bute manya se asike bute nwe ihe ina se eme mfemelu ni halu se ke emelu unu una na kwa
0: tiego na
1: tiego na ba o bu uzo ego se abata lu agbulu nwe nya ba halu se ana agbia agbala agbala ahu abi kwa na ka ka na enwe ndi nechi echiche nwe na ka ka na enwe ndi ego ine na abata ha na no nkwa nya halu se ha gbu asi no gbu welu unu obodo ha heje pata ani ya kada alusi gbuo mmadu n'oge gbuo ihe onye ahụ nwụrụ ahụ nwe alusi ahụ nwe ani niile onwe nkwụrụ ụkwụ ya niile a ndị nwe alusi a ga-eje n'obodo ahụ asị n'ọnya gburie kpakọrọ akụ na ụba je na-akụ ya ihe lee anya na-achọ wele eme ihe sọ ha na-achọ ego ine sị na-apụta abụrụ nke ha ihe ihe ndị a niile ka ọ ga-abụ ejikọta aka ọnụ ọ bụrụ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ebe nchọ ka mgbakwụnye kịta bụ ihe gbasara n'oge nke anyị maka na ihe a na-enyekwa aka ime ka udo dị n'obodo na n'ime ka anyị ghọtawanye ife a ga-esi wee ka anyị dadị na-eme ihe niile otu ndugbo si debie ndugbo na nghọta nke ya bụrụ ozi ofu
0: n'oge
1: nke ọsaga anya gụọ akwụkwọ mara ikpe zie ezi na-ejekwa ofufe na-eje ụka vezi ewele anya ọfụ na-ene ihe ụfọdụ gasị anya ọnwa ihe ndugbo debe adịghọ enye gosi ikpe zie ezi anọkọ ọnụ dozigharịa ya kwugharịa ya ofu n'ime ihe ndị ahụ bụ na ọgụfọdụ njekpala na-atọ nke ọtọlụ welu ọtụ afọ wee tọọ ya na-atọ nwanne nwoke oke mụa nwoke mụa nwaanyị mụkwa nwaanyị mụa nwaanyị mụa nwaanyị ịnọ
0: tupu
1: amụọ nwoke ọzọ ịfụ na tupu nke nwoke ahụ etolite na nke rịọkpala ejemigo n'ihe ụwa nna ha efanwe azụgo nkere ọ na-akwụzulu ya n'isi osokwala chigata azụ na azụkwa afịa nna ha na-azụkwa nke na diekpala na nwa ya nwoke na nke ọtọ ụzi ọgbọ nwa nkere kpara na nwanne nwoke nke na-eji ya na-awụzi ọgbọ abịazi ọnọchibido ọtụtụ ihe nke ọdụ aha mgbe o ji na-azụgodo onwe na-agụ akwụkwọ ndidiekpala ha nna ha ngwo nkere kpara ha na-alụ ụlọ na enu anị ha na-ewere ego nna ha zụta na-azụ n'afịa na-eme ife ego na-azụzi na-enwetazi ego wee na-akwụrụ nke ọtọrọ ụgwọ akwụkwọ nke ọtọrọ amabeghị nke bụ nke ọmabeghị aka nne na aka ekpie uwe elu n'otu mgbe o ji etonitezi nke dịkpara agbụ igwe mkpọrọ gwuri nne ojizi ka ọsị ya na eme ka ama anyị eke ihe ọbawa mba lakwa enwe ya nwoke ka ọ tụgharịa ọgụ si ya si nkịta jee chụọ nchi n'ọgbụ ya nke nwa nke dịkpara bata manye nwanye nwoke ọgụ si apụba ike na abalị mba egwu aha tụ gị anụwa ọgụ nwa ahụ kwesịrị ịma ma nke dịkpara o kwesịrị ịma na n'ọsụgodie ka nwa ya nwoke nwa nke dịkpara tọọ nwanne ya nwoke na ha na-aba agbụrụ ọgbọ maka na nwa nke dịkpara ahụ amanti ọnụ okwu ama nke nye akụ na ụba ha ma ya ekie nọ nke nna ya ka ọ ya eketa maka ifie ọ tụalụ nwa nne nwe nwa nwoke ọgụ ife ọjọ ife alụ ka ọ bụ maka na n'ọbala ọbala nya na abụrụ ọgbọ ka ọ na-emegide ọ gwa mgbe ọ gọbụrụkwa n'ọdịnihu ịfụ na nwanne nwe nwoke anyị ga-abụzi mgbe nna ya ga-anwụ nwa nwanne nwoke abụzalụ jekpala ha nwe ọma mbụ nwa nwoke anyị ga-abụ jekpara enwe ọnụ abaghị elu anyị ọzọ nke obele anyị ka ihe anyị eme ka ezirue ke ihe ya bụ na anyị ga-ama na ihe na-atụgharị atụgharị ọya akacha mma na nkere kpagwere ọnụ ya sị ya dị ka anyị ka ife anyị na ihe nna anyị nwee na ihe o ji dum ụlọ mgbe m gbalị odibo na m gbalị nna m odibo afọ ise tupu onye m ihe ndị a maka ife na nke a bụ nke m o ziri ezi maka na o ji afọ ise gbaa odibo mgbe nna ya si abịa ka mụọ afịa afọ ise ọ kwesịrị oge edu ụlọ ịma nsị ya wepụta ihe nna anyị niile ka ekee na aga wepụta ihe weta ncha niile kpamkpam maka na ọ gbara odibo eduo ya ụlọ o si n'ego e ji duo ụlọ wepụta mbọ wee lụta ụlọ nke ebe enyi lụtakwa ụlọ osi na nke a ego nna m ji dudu m ụlọ na ihe mbata na mbọ na nke nna anyị ebe a nne dolu n'anya ngwa onye na-enọkọ n'akụ na anyị fụ n'ezie na ọnọdụ ihe ndị anya n'ezie na nke ahịa ọ gbata na mbọ ịma nsị apụta ihe na-aka ekpokọta ọnụ nke ya ọma dị mma ọ ga-ebute isi okwu mmegbu ga-adịkwa ya ịma nsịkwa nna n'ihe na ya nna m nwee bụ nke m na mma enyebi na enyebi ahịa eke ya eke mana nwee na-ewepụta ahụ ha na-ewepụ n'anụ goloma wee rie anụ ya eri ekpusazie ya dozicha ya o kebi ya ọfịa arụ na-akpọ ndị nna ụlọ ochie ụfọdụ na-ebulu ụzọ jee kpọọ ụmụnna ama mbụ ụzọ kpọọ ụmụnna ndị a na-ebu ụzọ kpọọ bụ ndị nnochie ndị nnochie bụ ime ụlọ ka ha bụ n'ebe anụta nne ha ụmụnne nne ha ndị nwoke naghị a na-esewa na yobigo dukwu ntị ịla ya ọnụ fesite mmadụ ịtọ ma mmadụ na-abụ ha bịa nene ihe afọ nene ya si nkedị ana na-etu esi eme ihe a mee ya otu a mee ya otu a wepụta ihe dị otu a wepụta ihe dị otu a wepụta ihe dị otu a ngwa ndị a onye wepụta ezigbo hapụ ụnya nka na nke bụ nke kedu ihe ndị nna ochie kpere ọnwụ ndị mma ife ma ndị ngwa ezigbo ndị nna ochie na-ekwu eziokwu ije na nka ndị nna ochie na aka makara ije n'aka ụmụnna na-egosi na osebego Ya wa na ekpo na aju ni ekwe ho ni ekwe ho ini wele anya nke ibo na nya mmo ne ya nye fu na no kwesi ikweta ya ze ko ya dia ka ga si na na ni no nya nwe nwuru nko kwesi inwe no eh o jide gine ndi gbose ngwa nwata ihe o kwe ho ejide gine wele okenye o nwere ihe o ji wele okenye ahụ o ji wee wele afọ iri na ofu wee tọọ gị ni ma afọ iri na ofu iri na ofu ahụ ị na-eto nte no na edori ndị anya ba mbọ chọkwa bịa fụ na ọ gasara ihe paghị na-eme mgbe ahụ ọ lụkọ ọ lụrụ ife ahụ o nwere ndị ahụ iju.

0: osinwe yamoke nko adudu gekwe na gekwe na odize ka nkire bana nne ho onese oku mana ona nne akulu na titi mka nne na na eke nne ha mama ke ofuma
1: o mama ke
0: mka onu e bidio male be ya ba male tete mata akuru male bodi gase he o ona nne onne bonyizi geke he odimma o gwa nkire bala o sikoro tunne a se bulezi bonne o ona onne ta ha nyo ofuma na agwa ha ezi oku abo eziokwu na adigo oziokwu na adigo mpa ni fe nile anekwa ya na nda na akpobata na okwu a kada na na ekwu okwu mona umu na yi na abu ofu umu mosi ile ekwu okwu mona na ayo ayo umu na na na ayo ile onya ayo ile nke ozo umu na na cho dele cho konya be onya ya sale na mbo de ndu na mu de had na mma na ke o hele ijuwe kasa sibi abo aya ha kwa umu na ahotakwa ndi tolo eziokwu na ndo ya fa eziokwu kpo na ihe abụ eziokwu ga ekwu ya ofuma ka ọ ghịla ọghị
1: ee ama m na ihe na-ekwu ọrụ atọ ịmara na
0: ọzụkwa ihe na-ekwu
1: ịmara na emereme anyị ee ụmụnne m anyị ekene ọmụ na gala anyị ntị na ori chi a na-ekene okenye ebe ọ dị ukwuu maka ọmalịcha nkụzi onye anyị taa taa ee ji m n'aka na-enwe ofu ife ma ife na-abụ ịmụta cheta na akwụkwọ niile okenye dị fancha niile ka dị ya ma akwa akụkọ ifo ma akọ na uche akwa inu igbo ma mmanụ eji eri okwu ma efele okwu sie nya cd ma dvd na efe ndị ọzọ ọ bụrụ na ị chọrọ ya kpọtụla okenye na facebook at igbo proverbs okenye at igbo proverbs okenye ma ọ bụ isonyela ya na webụsaịtị ya www.igboproverbs.com maọbụ ibee n'igwe mozigali ya ozi sms na 090-26-37-9966 mune m afa mbe fanyara kwe oke bala agba nke ukwuu afa nke rebe fada dr fidel iso ka ọ nwere fọ ụkọchukwu ose ebile ụwa okenye ka ji malị ya nnukwu mmadụ n'ezi onwele ka emesịa na okenye ka anyị na
0: ka ọ dị na ndụba anyị ka ọ dị n'izu ọzọ ka ata m akpụ nkọlọ dị mbọsị nkwụ
1: okay.
0: Adị mma.